ezinomhlaba veliqala siyakhuleka kuwe. Wena uyinguna phakade naphakade.